ka samasarte ko yani baka yawa e no nanta vonoa ka voko sibe na vesa Australia na vesa vurura au voko mbulo tal mandanga yani ki na Villawood detention center we communicate na weke ki mami kunindo talitaka na vesa matiti ko mai na mbongi ni Waitu City otor saka na ona vina kongo mo voko mbulo rarambani ki we communicate sara ena indawon tawon ani te mate davon davon imbada awale tumbanga na yango da sabe ba ke vengu tiko au ve torre pina talanga na ngone bina kongo mo va kambulani bi kemunike sara ka au nuitaka na veka kuni na rongo da nambungenda isamba kana sere samba kana itukutuku na laki va kama mata takatiko na ivoni imbada evo di kemuniti kongori Nimbula nimbula binaka ka vakambimbi talanga vi kemuni nantoni vingaravi ni vingaravi takambanga ngore vale vi kemuni na turanga kena marama vuni wai kena nasi koni ndaulinga tiku ni vingaravi vakambimbi ni sando mbongi ka vako usibi na kundukundua ni vanua o ni vosota tiko na kena ngaravi tiko na itavi ena vi vale nimbula keda sara ka vakatala kena nindavundavu ni tavi mate vale o ni taka ninda na maru takatiko rananda mbongi ni vise mati na mbongi binaka ndai Ena vipono ni takataka, kuni seti kungori baka takataka, kauni takatalanga ni kuni maru takatiko na namu nimbula rivyo kani. Waka mbimbi, ena kena nda uvise mati tiko na nanda vii imbongi ni tu siti, kuni nda usema toko maikina. Ivi ngana vune kuni ndala wali siti toko maikina ngori kausa nuitaka, nina makari tiko ya nina vonga, ni vinga ravi, kiwi kemu ni vaka yando kitha sara na nanda, ena mbongi vunaka nikuwa. Kapaka pakan bimbi na itiko-tiko siya na bunuwa nga ngo e serne uning daw talitaka na program ni Facebook Fiji Australia Voice of the Community kapaka talaki na nabiya sa iyo sterile rarampak ita sara ni mbula binaka na matabiwa kani kuning daw talitaka na bongga ni Kuri e na bimbong ni Tusiti usawa ka mbula talamatangaya ni toka ruotaka ng gubaka mbula e na bimbunuwa ni takataka kita sara kuni sama tiko mena bongga binaka ni kuwa Ani taka ni na makari tiko ani na winga ravi kibi kemo ni kete sara ena mbongi vina kani kwa ni mbola ni mbola vina kaa.

Savanaka sa mai oti saratikongona kal sabati tokna walu ena tolu sanga bulukandona miniti onitaka ni makariti ko yani nabonga ni kuri ena vebu no kuni samati ko mai kena nambongi vinaka endai doti ngana visureti visureti rwekani ena kena maru takitiko na baki lima sanga bulu ni nai dok 50th anniversary of the NIDOC 2026. And vakadori tiko ngai na Garigal Information Service and rooftop e vakere vyokani vikemuni na samailesu otike. Kadhi ni vesureti raramba vyokani ngole tiko yani ke vakawani ngandrava muni ngole mai muni mai vitoma vatake irna token vanue ke ke na toke ni wali wale si to toka nda sa mai wakaya ngataka tiko manala mani rosa nga wulu waka tata na yambaki kau ni taka ni ndana vitu kutiku ni taka ni ena wakaya dhori tiko ena singa lotu levu na ikadhiyo ni singa ni wulu kuchulai ironundolu rosa nga wulu kaono na songa rupio kani tega wuna vana kaloka ni akavi kalaki dhava tiko na vitu na kaloka na mbongi na wuno nga itoka kina ena namba rosa nga bulu kabitu kina rosa nga bulu kabiwa Cope Street, Redfern, New South Wales. Lebu na kani viva kamarutaki, na vaka dhori talitiku nga na kena vaka na vingarangara viva kabunua, erantau kila itani kina na itau kini vuna valiwa lisi ongo. Welcome to Country Smoking Ceremony, Weaving Workshop, Grass Skirt Workshop, Kena baka kavi sini da karawa rwa kani ni ngole mai tu batana kena baka lama bina katalenga vesu retira ramba ke baka entona baka tataro nyal bina kani ngengiri nga mai ena voli walesi na namba ni televoni na viwa tolu walu va saiva 938-4400 ronita rongi Natasha ena Garigal serani email nga mai vi Tasha and Garigal, tasha@garigal.org.au. NIDOC Week 50th year celebration here at the Koori Radio Station and rooftop with Ake, Rabiokani, kuni mandua, kuni rere. Ronia lako mai, roni mai so tava talanga e sona vaka lisi lesi vi kemini na dharuvo kina ngone lewa ngona chance vi naka menda mai vi taura kikina nda vi kilai vi kemini na ndongan rewa tuna mai kathikavi waki mbeaka ena vali wale si se na kemini ngan rewa tiko muni ndo lava indo nana muni wano ni kathikavi waki faka ingataka na ngona vi naka ngo mera ni nda mai vi kilai kina vi se mati watikiru to na tau keni avali wale si totokongo ena Koori Radio. Sabinaka usa pakambula tala matangani. Wike mnina singa indolo wale si tiku mbae nambongi binaka ni kuwa. Kanu itaka ni makare sese tiku yani na buangani Koori ya nambongi binaka ndai. Mbula binaka na wekangu chone wuki ena kena ndao wakati tiku mbani tukutuku ningito. Kawaka mbimbi tala nga wana turanga mai na Suva Rugby Union, amini asi ingima na vanua, nimbule vinaka na kangu. Weke mdo na turanga ndo ndo talitaka na sema tiku mai ndo yandrambongi tokungori mena Mornington Island. Usanu itaka talenga ni makari tiku yani na vonga ni Koori kipike mdo. And I would like to dedicate this special number to each and everyone are tuning in tonight. Bula vinakanti lena, kauno itaka talanga ni koni seandra tiko ka. Bula vinakatala tiko nga serengo savo kataiva kararamba wikemu ni kethasar talanga na yanda. Koni seandra tiko na mbongi vinakani kuwa. Sulu tawei medangina yani. Mayre simirava. Mayre simirava.

savina kasamae. Tatolo takana linga ni kaloka ke na bongi ni mataka vi bongi ke ni buki lulu samai vaka vanga usaritiko na venga ravi vaka vunywai ena duavarua 142 Edison Road Community Center mai Merrickville. Vinaka vaka lebu viki muni nando huala mai kuni salaki vaka tetea saritiko na itukutuku na ena kenando vaka idoritiko na venga ravi vaka vunywai. We nakata wale nga me vaka me wasia wale nga vike muni na nonda na mai sasanga tiko ena buku tiko ni na muni pepa ike na vingarabi siya na sona ngora nda ngole ni ndo tuko ni wike muni mwani ngole ena ndo na vunyu wai siya na medical check mwani laki medical check ina iya kani marau mawasia wike muni na mbongendai ena puna ni vingarabi ngoa mai Merrickville kia kau ni ngole mai kota mai nana muni wola sa suli mai wana immigration officer mbeka sena loa ya kuni iwe laki vingarabi tiko kina kola kingarabi kia muni itiko kota mai na wola ni vini wa ingori ngole mai Merrickville mwama ilaure kina senga ni saumi buka tetea yani na itukutuku ni vingarabi paka ungo ikuni kune na ilo kuni ndili oru vya kani menda kuni etiko na vunua esoli tiko na vingarabi kena loloma na vunua li mungo Australia yani soli raramba tiko na vingarabi na vimbongi kia ni buki lulu sakire imenda ama ivaka ingataka nisi esoli tiko na buku ni stoa nda undola maina tini karuwa na kaloko na singlebu kala kisongo tiko na vitu na kaloko na mbongi kia waka wuli wuli na lomu ni stoa soli wale na kemu ni manrai na kakana nda unrau kena vuni kau ya kia waka sivya toka na lima nandola na nomu ni wuli wuli kuni mandua kuwa talanga ni nda urere pinaka mwanda utaro waka sala na vivunua ni siangi ni Merrickville wale nga kia waka wosotaba tiko na nrenre kabina ka kini ke ninda sa tabando no na mate ni katumba enda ngoli kina na bibu ke sa tur ba kani ena bu ku tiku ni binga rabi bi kem ni na ngone lewa kina marama ke ba kasta bi tiku nan ren re a se sa tabo sa ramanga nan ren re mi bonua mwal mai ke enda esi ni karora ke ba ka se sa tabo tiku ngana rarawa sindro ni dona bonue bibu kina na lama mo mo seraka kina na lomo mo pagrita kana rarani la mamu moroni kunia na bonua eroni soli kina na baka baka sala se na baka tulewa matau meroni la piti tak talma ina bulangori me rotana msa kuwa ni ndando o anda ketanga lunga luti kwa nanda nanda rarawa se nanda thunru kalongata ni nda maiti ko nda na bonua sabi lebukina na bonua so tabiti ko na bibu ke so tabiti ko na bibu gara ramataki so tabita lti ko na bibi ngomi ye ni solira rambati ko yani na bonua se pak madala takiti ko ni bakara ramba bi kemuni na bonua eroni kuni kina na baka vengu ni alvinaka menda bitu ko tukun takani a bimbongi ke ni buke luloya baka kabi sanga ni vengu do baka dorto na baka kabi kya o tenum vaga kabi o pekta tale ke mo ka ke mo vaka sing lebu ni mataka o kota tale vale vaka kina na manrai na ka ke verti ke arbio kani o na sin ra tanto na ka ke vaka unga lutiko na sin ra tanto na ka ke vaka na tiko ngai vale da vitu ku tukun taka da bi o sita kayani meroni da wasetiko na loloma wara sa tsarchi ko ni lebu nante tuku sana lebu tingo nante barong ser na bongi buna ka indai ser ko nganda pa mon batara ram pa manda berto na tau ke ni wali ni wale si tata ka ke I would like to dedicate this special number to the CEO of Kuri Radio Paula and also Gavin the program manager Lola Foster Natasha Andrea Paul and Aaron and also Sister Princess at Edison Road Community Center, Rosanna Barbero, the CEO, Gurwinder Kaur, Mary, Julia, Siri, Mark, and Damien. Aho ngandre patala nga muna potati ko na serong ko wiki muni kede na nanda ko ni seyan rambungi tiko ena mbungi ntae ka muni taka ni na makari tiko yani na wonga ni sere makari tiko yani na wonga ni vinga rabi ena bibu no kede saro ko ni seyamitiko maikina.
ni takatalanga na serongo ena laki uketiko na ndabundabu ni tabi mate na ni paketingi tiko pangango revale se ni ndabu tiko ena veivale ni mbula kede sara Awe kemi ni talanga na viwa kani ni siyama tiko mahena fono ni viwa karutaki ke kemi ni nasiyama tongar mai vila wood ni mbula vinaka Let's tell them on the care. Okay. Naka, Nibusotiao, Totega Butale.

radio station. The number is 9384400938 4000 or tasha@gadigal.org.au. And I'm bong telangani mataka, bong ni bukilulu, and the vaka dorthika na vengaravi vaka buni wai ke sanga na muni Medicare ni ngola me bunua ni mai tiko sa stabi chiko nan raki kuntu kundua vaka ngataka na vata vata ni vengaravi na dua varwa 142 Edison Road Community Center my Merrickville dorthika butaki na vengaravi vaka buni wai mai na ona na kaloko na kavi kala ki dava tiko na wal na kaloko na mbongi na stone don dola mana tin karona sing levo kala ki songa tiko na vitu na ve singa don dola mana tin karua songa na va na singa bukilulun don donga and those songa tiko na vitu na kaloko na mbongi ke baka e sivya na di manan dola na namuni boli boli soli wale tiko na manrai na kakana ron rao ke na woni kau ke baka o ni vinakata na bebu ke ni kuni mandua ni ro ni rei dirito nando ni binga ravi na volunteers ke angole ni la mani bali ni bola bola tautu pakarotu nando ni binga ravi mer na buke kemuni au wasa se o kadi tiko wakatamba kindua wi kemuni na marama ki kemuni na ngone lewa ke baka ni sa tapa tiko nan rendre domestic violence sa senga ningai kani bi wali tale na bi kanda pakarongo tu na kena pakarerwa ke na kena pakando mambula ena tosa takitiko na pakarerwa ke kena pakando mambula ngore ke baka ngalu pakatiko na matenga ni romba ngewe iko sasanga sarna bonu amukunia kina na bakadingu se kunia kina na bibuke ke ba kai karla kiko ona mo itau se na wa na muleni vale se na mo boyfriend o take na e warin su sin kendor ma mendor ro la ki kar karla kitiko se ndor le ba kasang kitiko se e ba karota na bika ke denga it's a give and take thing it's a give and take tabi bisuli suli yeah sia sin ran dangai wango menda se sau tinango na bakoya na ngona enda revir na bunda e revir na tinanda da revir na wekanda mai na koro na mbula ni waraki waraki kenda na marama wakami mbibi kenda na marama ni piti ya nita sama ya doike sararama na rai sararama na mbula sararama ilebu na baka sama na baka nananu mese baka dhuritunga na itobo lolo vira na itobo ngurungura baka unguri sakirei ni alwinaka kuni baka wale wale anda sarongo za ka reza matabutu na bika saya do tiko be irna na marama na ngone lewa na natuna tobo baka lalo mataki wena venga rabi nda usoli wali tu ena vimbongi di buki lulu erta undambe na voices erta urangoda na domomu na namu tangi na namu butungu na bika o ndomo sito lotu sengen ro nyo wasea vanandua sa kere kere ka paka mamasu ka kwenyo o songo talotu na vika kede ngwere na paka buna na tawi mate veiko tawi tiko na ndao ni venga rabi na kena ndao ni rongwata na vivaka sa vivaka sa la taki vike mnire rongwata na namunitangi e rongwata na vika o ningan rafa ni alwe na kare pitu kutukuntaka venga rabi soli wale na vimbongi kete ni vukilulu Maina Duhavarua Edison Road Community Center my Merrickville Kebaka sebagai tatar tinga na nangguna bani teleponi na saiba bahan dua ba lima ba walu dua tolu bitu 0414-548-137 kebaka ngan rewa na bibuke na tambani bingarabi my Edison Road Community Center siya ngan rewa na bibuke maybe Mr. Alan Riggs na loan immigration le liver salilis mekina na bukutiko ni bingarabia kia totoka me davise mati da wasea na bunua erori da kunia kina na pakthengu kunia kina na ibaka sala na ya paka madala totoka meroni da kota pikenda na pakthengu poko sibi menta maru takatiko na nandambula na bisingar biokani we came in ananda sember tiko ni o join tak in dona union sember ni thurun dona union new south wales
tu bakaro tu mena bisa tabi ke kata lenga sa tabi ti kunan ren re na kena lang dewi na bisa so kina bisa so tu na bono ni bengara bi ro ro mena Edison University au mai Sussex Street to lubitu bitu Sussex Street is Sydney sena mai Parramatta George Street 1/9 George Street Parramatta and a bolin bolavala ni Mr. Riggs nangu na ben telefoni na seba bando ba lima ba walu ndua tolu bitu sabi na kana sera katara bongo na ngandapa mona watara ramba matangaya ni wike muni kebe na wiva kani kuni sema tiku mai na mbongi bina kandai faka mbimbiwe kemani na tarubu kena ngone lewa ni ndau tali itaka na serango sandriani

Sabi na ka, wag ang buta ni sa tatolo sa ratiko na to sa nilingan ni kaloko. Biba ka na namitik nga yan ni, we kem ni nanonda ko ni sa yung kayong wala may banua. We kenda talaga na sa may tiko sa tuwechi ko na tiko, semper ni tiko na medikia. We nga rabi baka bunyuwa yung doba kay dori tiko na doba barua 142 Edison Road Community Center may Merrickville, bongi ni mataka. Wakay kabi talaga, doba karo takitu. Mae na we mama ni lima sa tika buna pakai kavi kuni mandua kuni rere ke pakai tiko ndona kao ngan reva sia mama I tarra pakai sala virtuna legal aid tondo ndam betala ngana voices mengarabi kem ni another vo ni beso tiao kem ni nangone leo ki kenda na marama pakai talanga kina na bengarabi ena na laundry tondo kela mai na bimbong kete ni bukelulu sabana musulu dry taki Lambi babi na katale nga ingwali wale sa sabasaba tale tuna na muni sulu. Tamai pakai kabi kau tale sana wika ena lamba ni stoa kia pakai sibi ena lima landola na muni voli voli. Yana voli voli, rovio kani tawe lima sanga vula sende ndona point. Lebu sarna wika wiva korumbuta kenda ndo mwesa tawe kia ya kuni mandua. Kesa yada mai ni sin radio ni wabugitiko kuni mandua pakai ngataka na vingarabi ni buni wai na pakai kahavi na ngunuti na daba ngao reitha ni leka leka walenga na toka ikia maina ono kina walu wea na vingarabi baka buni wai pakai kahavi ndo teka buna pi manilima au nitaka ni ndana vetu kutuku nitaka ni wati ati niserengo au ngandaba mwanda potara rambaini wikimu ni kethasar na siyame tiko mai wikimu do naturanga ndo sayan rambongi tongore maina Mornington Island mpula binaka o Keasi o Maika o Maduk K. Wilson mpula binaka talanga mai Rafa binawa lebo na sema tiko mai Simoni Kichone o Saulao Jerry K. Chone Vuki binaka vaka lebo mai na Palm Island mpula binaka naturanga Solomoni Romario K. Luke wakatalaki na vi Amnia Singima na Vanua wiki munike talanga na nondo ni sean rambongi tiko na mbongi binaka ndai ni mpula binaka Hey Lucy, my brother, I'm going to walk here the cow.

Ia bina kabina vale buru vakani na itamati kuma ni programu na bongo bina kani kuwa. O sana mete tau taleike, ta wina na mitiko, ta pelo manitiko na kena elebu na kena dedera ndundua. Da bai boso boso ti taletiko ngaru vakani. Me adama na madha mengo, na muni ndoni venga ravi kire simbala wa erambo tokana. O sana mewa kamode, ni vadengo, vabina kaa.